wakatasha ya handikisha wakangiriri wa chiriji kumera ni miyazi ya ngalave kumubia suwa bichondo mwiza mwulongo no mwulubero mwanzia panda no hande na hande mwukivu ejo pespe ya visi ya tahika nenjenga pano mwubirimu ngapi satuwe wakiwa ni mkuzulua kubokuwe luke luke okobole mwukera mkuluhande lupanyesieko watino chichangana tabi ya cheka na chichangana tashi wotichaba libakangiri mubi ya suanga bini hivi kundeno alofuranga lumundua ima vitu wako hakumi ya kisatu na lout holo lere na hopa mabu ulikiri baka wotichaba kumia tiringa ini chi chichangana ya chebo ya benito muwaso kanote tulati ya na watese ngoko wana buambueno egreve yumbi wawe habiendeko hakandi hakabiendeko baka libimia tsinga yoma hendeka yete watano waka sweka na yuwa soma e deklarasyu nga yini yindi kama nga hasha liya berakirani ndeko yubanduwa nga tsupoli ya mo ende miyati nilibia apaka ngiriria nga waka basula kulengo lorelote orina kaita katano kumbe ndeko yesu njiri wawa ababi mumbi itanga yini yi kumbi ya koleka na banduwa yuwa na umenya okobe kabasula na chitapolenga nilibia makangiriria na chiruchi mkangiriria nga chematasha wakua kulengo lorelote muluhandi lwe kasende na wakati nino nyuma umukeramu uma karasi kana lingiri mu byasunga bini bi abalaba nabanje bakasuka nabo ese batsukana riya mu bigero be kuwabo abandi babakasukana bali mu ndambe ndambeshi mu byaso abi kasende ni mu beni numwatsi una kasera uko bakasukana bali mu kitongo lye SR DH kigali kushunzingano sha bahimbani muluhandi ngalono lu wagana tutulira wesuti civile iba katani no hanende miyasi menche ayo ba kasunkana bo iba kabi bane mulangiranga ikagenda chiti chiti ya mulu enga forode ya beka kuleka muhejira mena mena okuta mena mishulu ira ulushulu ulubiri hiya kareka iyi abandu banji iba vyanga vandrusi banga sunkana bo iba ngana kola enga forode ya beka kuleka muhejira mena mena okuta mena mishulu ira ulushulu ulubiri hiya kareka iyi abandu banji iba vyanga vandrusi banga sunkana bo iba ngana kola nesi banga shaya amabijiro polisi ira usaniti ya pana ini mutu luka tina kwa mirumu zingono yu wamenye chirevulenga kundino abanasi kondomi abo na hose luira luku abo yene ekarasi muluhande olwe chipese yutu maivusa wakati nui chisedamu chikasuka na chuchama kole kumbia suanga bini ibi chisidichi chaviri kwa mundu muguma na vandu babere basuka na bo iba hutala ni pichipichi ya suka na yo ya putukala mweswa ibi chipese etulaha kwa kilometri makumia bere kabono marengera ruba kutsega ikasere ruba kumurongo olbero sandre wakati na mwetu yu nasumika na una wakole kachinyitunji echiche mundigolo omu katikati kumurongo wechipese kumaire muho munima wa mwole mwama huwa wakati na ngurubani eye vina pakishiri ya betsungu ya sungika na yu yu ya vya ya tukiru kubuha nyanga punubu vaya yiruli baya yifumera yu pichipichi mwili suwa habini bi habi mwata hika hali ya suwa beka suka ngabini bina hapa kata nino haba haba hotere mwema nati vitiru na nitu walibua kwa chila mero eche mwaba li chiri hako ya kuhi na hapa kata nino uyo bia tu shigania kahula yu maria kihemo na ina wote bana irikumi na mungu ama vishela mungu bi ngoko baka tutulira ngo bali chetu bali ko chinemba mechika kakenera ko betwa ebe chinyondo etulde e chi pese oko myatsi meume e yikasuka ku ruhande rw'imerera umu byasunga bini bakatano emelenge yikasuka nayo yine mweruke yulu kundu ni rutana mbono nga hali ya bya eritasharundikania hande hanga hakarangorerwa tsungu kukwa merana nibishewe kala ngiriku mwe suunga wini vi nale amanduwa na baresu hali mune maumba pumwane kuku eyi yangana sungi kampeno yanga karangurua biranga wetsungu na hawa panyo suti sivili wakata no umwezi wulu natulere inatasha
kaberwa batashile bichwanga shakolanga chichahe kondeno abantu banganasha hoiraha usana nabuhoma homa abantu bakarundi bakiriindi nabantu baka rondia abaranguri ibani mutimetimba kushungurubani nokomyatsi mena mena mwati yu naho miriwa no mudelege omubyesonga binibi ukatuseno bakandi supole nilibi changa shakolanga chichahe ibali bihayinga ho ngatashaha kulumira era rangurisha nerangura okobetsungu ebikabu mu byaswanga binibi tuka ya monda mbina mbishu mulongo ekipese tulire mu betwa ebiye wanga lubango obyanze mweria akatano buholu bwana watashanga bukalangireka mu byasunga binibi mulu muyanata kukere mbishumbundu oyiru muke linje linje omukati kamalwa wabya omo katika banyarwanda ba MC Ventura na bazalendo bali mu byasunga binibi aba bashire mu byaswa ebimutrondi na mongolwe no mukirita kandi ano mukerabata ano mu bahengire uko walumenga bana ba basungikana bo ubaka yalibya ngaba kulira yowahe nemyatsi gasuruko byasunga bine bimuna bari mudelege wa chipe sinagote no emyatsi ili bishumbundusha asike udutation ne shongenge mushalikire kandi bando ebabyanga bamebuke byabyelabire nabandu babula kandi no ekitabulenga ngachi kandi berahayi nabande balala kukiria ibiri mutuka erasenga byo no katene no ukomana nemyatsi yiringa yine yi abalusande lendo baba elurako bana baratasha byanga bamashube inyuma naho ibana babita ya lumia ko banyarwanda ku metwe aya panza panza ikampiji ko wabo kandi no basha yisubira inyuma no mulubero mwayo mutu ne bakatene no abakasuka nabo en bandu batano ne bakompate bakasuka nabo bakaseromo banya M23 siframenyanga batsempawa kutsenga bayitwa layo nawe babirusuka nabo ibaberi yilushayo bakayitwa la ishere abazalendo abantu bakatuteno abantu bakandi lulibwa ayere abantu bute ya ngobyeso bikasuo ne yiri isinerici ya VDP grano bakatashile bimya singa yangandwa ko yete umunsi ukayikerati akundeno mubayilitire ibanekire mbundu birishye muhanda wa aka 47 imyatsi kantasera kujono mangaiko ikatulirawo oboma obazalendo nakateno ibibene bene basiri mu bicyo ebya banyarwanda MFDRTF mu byaso ebya muhanga ni mitoto musheferi batrenji na ugulabera umulage etesero covid-19 bakateno bantu baberetumwire abakulu bakulu bokwabo mukasuo nitashile bimyesi kwabo ngaikendwa kwete nabantu ngabangana kumbula siri mbeno esikaleka abantu bebane ubiswa ngabinibi no mwatso libiri kolo wamu we humanitaire kutsuri oticha abantu uko nani mitiri musebo wabirebya osandu oticha abantu abama bebo era bulambu bwakati ni mwatse akabina nko mirone kolo mu societe congolaise NSS mulabro ukala mo Jonas Chumpela nakaponango ko hakinisha ndukali nyinji skaleka abanga wotiche ababeregalwa mu byaso abekasuka nabibiri mu barali ibaka bibanu mukakahani bwa nera bulari ko holo yine yire kaleka nabanga na wotikibwa ibanganasha okuluka esbaltaro la kukalia nengingene bandu abakawatika yabo Jonas Chumpela nakautano umwetu yu kari turobote gono kuhanya kubahimbani kancho ama mabibi ya wewe haba ngana watikiwe na mibiri kalu ya gana kwa mwena mitili vire malua awe bulichiru wakala ngeke ine hii na runa kabra kera haba nyabutabali rekola chumanga kola haba ndu ibanaishi umombo ndaika irihika okobo shakulu umwetu yu tumu hindire kushirikolo na wakusima gracia kasireka uka usumule nge ewe kita shaminyanga wa maso wa bahimba nipo wahe baka lindira ichi Swahili.

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana na ye.
0: RVH, our own voice.